gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo fena oh ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan mo lohun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji enikan ni ta lo ndun yi pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni today is 0907 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nki ka bo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan mo olohun nibi te ba wa come e ja mo bo nibi pepe yi e ja jo dupe lowo baba agbalagba oyi onipekun anu oba to pe lo kanrin kese oh nibi te kunle si mami ati bi te dobale si e je yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale nibi pepe e ja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko ma ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo olohun fun gbogbo eyan omo olohun ti olohun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo olohun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo olohun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo olohun fun aye woli odekunle Epaphras oba to ni a mo dun oba to ni a mo be oba to ni a mo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini isoke ko mo ko lala

ologun ajobo so be Jesu ologun ajobo emi mimo ologun ajobo o ma se lori oro temi na iwo na so be e wa yi ka otun yi ka osi oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni eh eh, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo, ngba to ba tu akoko. Onito na yo soro jade enikan mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la bi obe. E jade de gugu eyin omo Olorun nibi te ba wa. Eja ki hallelujah la mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi

0: ati Olorun to da aye ati orun meje yoku yo lo si odo gbugbo awon Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to seda awon nibi ta ba tin ba laye oyo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na oba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyonda fun o yo lo sodo awon ireti Olorun tun fun o mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout now, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ogbe yan omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saju ayi bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi injo je mo ko ni oju ayo ki wa se kun ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo re ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni osu tin ba ti ju adua kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a mo su lomi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wipe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa yi o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se peye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo wo fi se eye lowo eye ni I mo fun ni mo ba to ba ti le ba dodo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ni o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eye owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo ka pe yo owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eye owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se cage nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogun to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa won shop di owo mole o ti ra won epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogba to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo nigba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbon ogbon ogbon oya gba in the name of Jesus Christ and bo the service loni ma si sare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bo emi Oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing o yin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni oye so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o ya to gengele in be ti so lori afefe so to ba ti di ago meju pe fabo ni sin 6:30 6:30 eri mi ti ma happy and life combine service la ni gbogbo sona church ko si church wa kankan ti won o si lekun e tenikan ba si lekun sona church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba si lekun sona church ah o ti di alike gboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo fe sesin fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atorun ojo Sunday ni climax ipade yi oni loni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook or Odekunle Epaphras lori YouTube or Odekunle Epaphras lori TikTok wuli to si ndu yi ki ba yan soro won ran mi nse in sadede fun yin lana yin ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mbo omo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark bed awon yen tin ba mi ki e je nkokko se ki n to ki mbo engineer awon wo ni bembe na
1: Today na your birthday, come and dance oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes, on ta ba sele kan lodun.

0: mori adorun ese keji la lisu o ye ka ka yojo ra ka yo mokanra supa ogbon o le jojise olorun alaye ni omo bibi irona kota lulu adolupinle ekiti pastor mrs temi tayo e papra o ya yeye ile oko re pastor dekunle papra eye ti boy eye ife oluwa eye oluwa sin dara eyi limi dupe lo eledumore suo demi nsi sun de rodun layo atalafia omo ewe otu omo rorojo arijo ke wi ba ti dotu re le la oro ila bi tugbo tugba ke rororo omo amukara sogba amukara sabe uje ikara se meji terelu koko lebe omo ajibolu gbala soro omo lebata ka lo kabo lojo simi lule oluwa kete ojo comfort life mission international adozona church aka olorun ojiji ati zona pastor ayodele oyekunle ati kete ira ojo nipenupo isu wo ti sodun wa sopon re laye wa gbo wa tan ade ori re asi lojiji amen e olukede ni kete ojo comfort life mission international adozona church aka olorun ojiji
1: mo ge mo ya yen lenu ni ngba to ni bo nki mo wa lo ba n wa won ti an mo lu ti an ti bi mo lo si lu baba re iyawo mi awon ara ilu yi o se n to le mo mo ki bi ara ilu eni on loje ni won mo ba nki o gbogbo eyan ara ile ba mi ki o enikan ni ehe ko ni pe ti ma fi number re enikan ni saka number e ba n ta iyawo mi lo re e ba n bo ni nkan e ba n se pe gbogbo eyin te n gbadun re orin e na la fi n dogbon mo n gbadun abo ki n to fi number re sita gbogbo se n je ti olohun gbogbo eyin omo olohun fowo kan waju ori e mo so lekan na bayi ni oluwa wi ogo re yo tanna ko ni pe ko ni jina ti okiki re yo bere si kan enikan ni e fe fi number won account number re ni gbogbo eyin omo olohun e mo ba n fun lebun eh won ni yin ni ke ni o si mi e wo account number re re o odo meji 59 50 25 18 odo meji 00 ni je be 59 50 25 18 access bank nigba ti o ba re eni to je pe o n gbianju gbogbo nkan leyan ma fi ge won e ki lori facebook e follow re lori youtube e follow re lori aimoye eko lori sirisi mo kan so pe an gbadun yin lasan o ni mo sise fun yin nipa temi e da pada nipa tara binu eyan se mo dunun e ja munu edun loni o n lo lojo obi toni gbogbo eyan omo july eyin le loni e gbadun ara yin e enjoy ara yin mama ipari owe
2: emi na si dupe igbale mi ni lowo yin o ti ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah gbogbo awon to logun le se ai je sun wele nigba

soro ni o e mo pe ori ni o buzi o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua on wa soro ah eni tan soro eh oya engineer dap mic pada se lenu.

0: Oh yeah.
1: Boba tie. Jack yes reko kale. Boba tie yes reko kale. Tiolu wani le ati e kore. Aye ati awon to tedo sinu re. O fi dire so le loko. O gbe kare awon esun mi. Tani yo gore ke lo alo. Abi tani yo do ni bi mare. Eni to ni owo mi mo. Ati aya fufu. E ti o gbe okan re soke si asan. Ti ko si bura etan. Oni o ni boko gba lowo Oluwa. Ati ododo lowo Olorun igbala re. Eji ni ra awon tin si afeun re. Tin sa fe oju re. Olorun Jakobu. E gbe ri soke. Eyin enu ona. Ki agbon soke. Eyin le kun ayiraye. Ki Jesu Kristi ki o sokale wa ko gbale fun o
2: amen
1: ko gbaye fun o
2: amen
1: ko gbale fun o
2: amen
1: ko gbaye fun o
2: amen
1: ko faye gba e
2: amen
1: ko so di nla
2: amen
1: ko gbere soke
2: amen
1: ko gbere le so ni
2: amen
1: ta lo ba go yi Oluwa ti o le ti o ni agbara Oluwa ti o lagbara ni ogun e gbere soke eyin enu ona ki agbon soke eyin le kun ayiraye ki Jesu omo Maria ko sokale wa ko wonu aye re lo
2: amen
1: ko lana fun o
2: amen
1: ile ma pe
2: amen
1: ile ye ma pe
2: amen
1: ta lo ba go yi Oluwa awon ogun ohun na ni oba ogun lai ati lai lai mo ti enu mi bo eje Jesu mo ti enu bo eje Jesu mo so tele si aye enikan to ba gbagbo loruko Jesu lo ke ipe wa sasiyori
2: amen
1: loke epe wa kole gidi
2: amen
1: wa ra oko gidi
2: amen
1: wa lo le oba
2: amen
1: wa kuro ku wale
2: amen
1: aye ma gba o
2: amen
1: wa je eyan
2: amen
1: ori adoke
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: bi wo ba gbagbo mo so tele bi woli ire to bo so lowo re o ya gba pada
2: amen
1: Jesu Oluwa wa
2: amen
1: a fe gbadura mo de ko mura lati gba bayi ti wo bata yen so pe ile
2: ile
1: so pe ile
2: ile
1: so pe ile
2: ile
1: gbaro Oluwa
2: gbaro Oluwa
1: lori re
2: lori re
1: ma se rere
2: ma se rere
1: oya oya adua
2: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu e mi mi ma o Olorun se bi oba o iwo ile lori re
1: Ma shere, je ti asiki ko ma sanu ile yen iwo ile gboro Oluwa ma so fuwara ma so fuyi gboro Oluwa iwo ile fi aye gba iran seyi
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: iwo ile fi aye gba iran seyi
2: amen
1: ki ogun e ko jade
2: amen
1: ile mo se gba bodi fun
2: amen
1: mo gba bodi fun
2: amen
1: ma gba ibode fun
2: amen
1: gbogbo awon omo to tinu re jade ile o ni gba ibode fun
2: amen
1: ko ni gba ibode fun yawo re
2: amen
1: ko ni gba ibode fun ko
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: aye ba dide
2: amen
1: Jesu Oluwa wa
2: amen
1: now wa fun re ka Psalm 24 ye wa ka sori le to ba dago mejo ni asale ma so tele sinu yepe yen se ri ta pe ni ile ori ile la ma du si bo ba kole lori ile ni to ba so lori ile ni ojo ta ba lu aye wa tan ile la wo so bibi ni pe ru pe ni wo iwo yo pada de ru pe idi ni ye ta wo yan fi ri ile ba so ti ilu o fi pe yan aye a ma so ile di okuta mo ni lowo awon yan kan wa dide loke ipe wa de gba shop wa gbale wa de gboro le kan nkan de da wai wai e gbo mi sir aye mo ba ile soro oni lo woli gbo mi sir lẹyin igba ta ba pari program yi wa ri pe ile oduba bo ni fun e mo
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ko asiri ni ni igalo lo ni o ma ni agbara sa mo ma fi opolopo asiri han o ni ko tin tan pe ni ile ogoro eniyan ti won da company sile won fe ko fodo but eno wo dada papa ni awon ilu to wa ni ilu okiye company ko to ma rain for 20 years ah company ko to ma rain for 20 years company la soko be ni ilu awon ye won gbon won suma won woli asiri ni tin ba so fun e pe mo fe ya ile yen ti mi mo pelu ororo papa won ti be labuja ti mo ni ba fun ororo si ile won fun odidi ojo marun ah oni di oni awon kan ta fe fi se didi ni gado leni lagbara olorun ati ni gbo branches wa a ma se be gege a fun ororo si inu yepe yen a ma se be lagbara laaro yi a to se be tabade soru ya to so mi gbara mi fun mi ti mo ma fun e fetisi mi daada fetisi mi daada o go nbe fun o ola nbe fun but ile lo ma nbe eyan debe mo so na na ti jeta awon e to je pe won kuro ni ilu kan tabo le de kan lo sibo mi won po baun ni beli mose egypt la bisi but o jade ko ni egypt o lo si ilu ko ta pe ni bidiani te ba kabel dada exodus chapter 2 verse 11 to 15 exodus chapter 3 verse 1 to 10 wa ri wipe olorun lo ba soro lati egypt lo si midiani lati midiani o pada si egypt ijo yen da se bere awon mi ni ile re won ni ile ogo won wa le won ku nbe moabu o ma se o o ma se o moabu ni okunrin to fe root so mo pe ti so mo moabu ara ara bethlehem ni but o travel lo si moabu ko mo pe ti se ile o ah mama ye ko mo mo to travel lo be o lo loko nbe ko mo anything bo but you to tell me what in bethlehem ni juda ibe lo ti se rere lo kabel dada iwe root chapter 1 verse 16 to 19 root kana chapter 4 verse 13 to 17 wa ri bi pe awon to nti bi kan de bi kan o ma ni di elomi a lo lai bere elomi o mo a de bere a de lo igba miran itoni ni correct and I was missa mo so tele bi iwo ba gbagbo loruko Jesu aye ma dide
2: amen
1: aye ma dide
2: amen
1: ile ma gbe
2: amen
1: ile ma gbe
2: amen
1: ile ma gbe
2: amen
1: ile ma gbe
2: amen
1: ile ma gbe
2: amen
1: ile ma gbe
2: amen
1: nigbati Jacob ma gbo aso tele o kuro lati bi kan de ya ninu re ajo yi ninu we Genesis yen ni chapter 28 verse 10 see verse 15 wa ri pe nigba to re to so ilu baba re lo tun pada si ara ni but nigba to so lona ibi to so si yen olorun wa farahan ori akaso akaso to ti le de oke orun awon gani gan so won le goke wa ti mo pe ile ta ti gbe eyan ga ni ile to so fun wara ati fun yin ibe lo so pe o Jacob awon omo re ma da beru pe won da beru pe le ni o won a po gan in fact ile to wa yi iwo ni ma fi fun ibe la pe ni so ile ni be ni gbo mi sa to ba ri kan eso ile Israeli o le fi o ti wa nbi o apu won bamba bamba to ba ri to ma to si won gbogbo nkan won to kokone bomi emi sotele ile ogoti e loruko jesu wa debe
2: amen
1: ni pa itoni wuli ni awon se yen se la se yori itoni wuli oni die te e ba so itoni wuli nu ha to ma ndo mi ni pe iru opolopo eyan be won ni mo pe awon ti so itoni wuli nu amo mo sotele bi wo ba gbagbo boluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi do aye e ma dide
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: aye e ma dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: to ba ni woli re to wa ni ile re be ni pe iwo nikan lo ma se ni mo gbo testimony kan nigba ti mo lo si Canada arakuru yen ese meta to leju to le ni awon ilu won ni okunrin yen ko meti o bo sibe sibe so mo ko ba nbe sa o ma bo ko dede bo nitori wi pe o wa ni ile re o de pade wuli re be ni o mo kan tan pe ni owuro ko se de kan ti ma gbori owuro mama e lo ma gbori owuro but o fi aye le fun mama e lati ma gbo o papa bi se ndule ti e o na ti record e sori o lu ye sile o keye ko ma wa moto line license ni ru awon advanced country lati Nigeria e gbo mi sa teyo to mu nkan loro dani iru awon eso nla la won yi ni okunrin yen kan o but o mo wuli re number 2 o wa ni ile re na wo beji jisoke mo duro bi ko ati ireju bi wo ba gbagbo loruko Jesu aye ready de
2: amen
1: aye ready de
2: amen
1: aye ready de
2: amen
1: aye ready de
2: amen
1: gbogbo eyan omo Olorun te gbo mi to wa ni Abuja ma mura nle ma mura nle number 1 ni wi pe Oluwa fe se atuse ninu aye re baba so fun mi pe ogoro eniyan lo je wi pe Abuja ni re e wa Abuja logo e wa Abuja lola e wa but won ti kabuja e ko je ko jere Abuja aye kabuja e ko je ko jere Abuja opolopo fe goke won pada jabo lati ile mi ile na ti ja e bola Abuja ti o je o jere Abuja Oluwa ran mi si o lettre iwo ni ko mura o mami e so fo mo yin to wa Labuja pe mo pa program ije o daddy e pe omo yin ko yo da ojo barun ye to ba ti ko mi se ko mo bo wa si soji laago mere la ma bere la gbara Olorun e gbo sa e fi adua address yi e fi ranse si omo yin area 10 now ti pade old parade ground leyin radio station eyi radio station ile radio station ibe lati pade at the junction of international conference center ajaseti army headquarters ibe lati ma pade e gbo mi sa mi fe ko wa Labuja ko mo wa ti program yi a ma pese oko sile to ba gbe awon eyan wa si program lagbara Olorun ma ma yanana e ona ti won ma gba ti won ba ti nbo bus 1 lati Buhari Agbaduze wa si parade ground bus 2 lati Suleja Agba Mandela Suba ma bo si ori papa isoji ni parade ground bus 3 Umagba Masaka Maraba Yanya amakuwa bosi parade ground bus 4 lati Babalada Buri Agbasuka Lugbe na bosi parade ground ne papa isoji bus 5 ape utumakuwa Omolohun wade mabo direct si parade ground loruko Jesu wara aduba
2: mo
1: ma fun e ni ororo akanse ti ba so fun pe ororo akanse o ye ko mo pe o ni tubo irufe awon ororo agbara tawon eyan fi ni eri ororo fufu wa be te ma fun e ma de fun ni ororo keji o je ororo meji mo fe gbe ise nla ni olowo a de anoint ile abuja ti bo ni ko bu sinu kolobo kekere eni kan ri mi gbo mo duro mi o da duro bo soro mi o da soro to ba gbagbo loruko jesu aye re adigbe
2: amen
1: so eyan de ko sinu ese to to bata bata bi ti ara ko ri yen ko de ri dari jigba ni canada
0: o do mi faruk alaikum ahmed eri de ni pe olorun yo mi inu wahala ti mo mo ti mi mo se oni ore kan ti o ni problem pelu partner problem gan ni o be tin da o mo to do ora o la papo ni

0: akuba.
1: Maje rogo akuba.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Maje koma mi rogo akuba.
1: Maje koma mi rogo akuba.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Mumide ile ola mi.
1: Mumide ile ola mi.
0: Aroma mi lowo.
1: Aroma mi lowo.
0: Komo ade ile ola won.
1: Komo ade ile ola won.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ah, aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wo bi sa? Mo rete laaro yi. Lasu Igado Road, Hotel Bus Stop, Okoloyun Event Center. Ko so pe se bi oba lo nlo. To ba ti bonle ni Hotel Bus Stop, ko se ti mo be. O ma ni agbara sa. Gbo mi sa. Mo gbagbe lati mu yepo yen dani. Asela agbara Olorun. O fe wo nu aye. A fe yi tere pada. A fe fi ogun tun le olowo. So mo pe oyin to wa lowo yen. O gboro ma loyin yi. Wa ma la. Wa ma fi gbadua. Be si ni ni padua ati ororo ta ma da si yepo yen loni. O ma je ki irin ajore o ya si ile ogun re. Ogboro eniyan. Ni won so fun pe ile oba lo ti je eyan o kan gbo na ni ileri ose because won ti bless ile fun e mo gbadua bo ba gbagbo o loruko Jesu aye re dide
1: abi
0: aye re dide
1: abi
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbo eyan omo Olorun ta mura fun ire ajo Jerusalem e ku mura ire ajo Ogoni be ni gbo mi sa eyin odo era won bi lo eyin obi e so fa won mo yin mo fe tele baba ti bi oba lo Jerusalem mo fe mo Jordani mo fe debe ibi ti Mose to ti fi opa to fi lu okuta to jade mo fe mo be kadauri aba mo pase loruko Jesu aye re adide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: wa ni ogolo
1: amen
0: yo de dara fun o
1: amen
0: olojo bi oni oni wedding anniversary mo bless e pelu agbara Olorun mo ra anu saye loruko Jesu lo ra anu gba
1: amen
0: wa ro golo
1: amen
0: wa ro golo
1: amen
0: wa ro golo
1: amen
0: wa ro golo
1: amen
0: o ra dayo
1: amen
0: igbeyawo re ko ni dawo
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: ago mejo Nigeria time eja pade lori Facebook ati social media wa loruko Jesu ore adayo
1: amen
0: mo bless apere agbo e mo ri bonu gbo eje Jesu o ya gbagbara
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: ko meri wa
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen.